se breka sa na na wonre nye wonre nye be di hini wonye mu be na tifa ye mu na na kasawai kasawai